Alga shwani tawang langye changma nubdak chuje kro kangam khalungni da shedun lerum chit ko chudur deshi ut lerum ba kyangong ani gon bak umje ani thudan chujang si kristuno konju jeden ning nyonek choga sanang sa